0: Ang Send the Light Ministry sa isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang experience o karanasan ay tumutukoy sa mga pangyayari at sitwasyong pinagdaanan ng isang tao. Ang bawat karanasan ng tao ay kinapapalooban ng mga emosyon, reaksyon, at kaisipan ng aktwal niyang naramdaman noong maganap ang pangyayari. Malaki ang papel na ginagampanan ng ating alaala sa ating mga karanasan. Kung ang mga ito man ay malulungkot o masasaya, may mapapait tayong karanasan sa nakalipas na nagtuturo sa ating mag-ingat upang huwag nang maulit pa sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, may matatamis din naman tayong karanasan na kawili-wiling gunitain at pag-usapan. Ano man ang ating naging mga karanasan noon, ay marapat lamang magturo sa atin upang makapamuhay tayo ng maayos sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang maranasan ng isang tao ang mapatawad ng Diyos sa lahat niyang mga kasalanan, makapagbagong buhay at mamuhay para kay Kristo sa lahat ng araw niya sa lupa, ang pinakadakilang karanasan sa lahat. Walang anumang makapapantay at tatalo rito. Upang ipaliwanag po ang karanasang Kristiyano, pakinggan po natin ang ating tagapagturo, si Brother Rodel Malyari.
1: In Ephesians 1 verses 6 to 14, it is written in the King James Bible, "To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to the good pleasure which He had purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory." Ephesians 1 verses 6 to 14. Sa kapurihan ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya, kung paanong ginawa niya tayong mga tinanggap sa iniibig, na sa kaniya tayo'y may katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan alinsunod sa mga kayamanan ng kanyang biyaya, na pinasagana niya tungo sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, na ipinaalam sa atin ang misteryo ng kanyang kalooban alinsunod sa kanyang mabuting kaluguran na nilayon niya sa kanyang sarili, na sa dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon ay sama-sama niyang titipunin sa iisa ang lahat ng mga bagay kay Kristo, maging mga nasa langit at mga nasa lupa, gayon din sa kaniya, na sa kanya rin tayo'y nagkamit ng pamana na itinalaga ng una alinsunod sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang sariling kalooban, upang kami dapat maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian na unang nagtiwala kay Kristo, na kayo'y nagtiwala rin sa kaniya pagkatapos na marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin, pagkatapos na kayo'y sumampalataya, kayo'y tinatakan niyaong banal na espiritu ng pangako, na siyang katiyakan ng ating pamana hanggang sa katubusan ng biniling pag-aari sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Magandang araw po sa bawat isa. Nais ko pong ihatid ngayon ang Bible Studying the Christian Experience, ang karanasang makakristiyano. Lahat po tayo ay may sari-sari iba-ibang mga naging karanasan sa pagtahak natin sa buhay dito sa lupa, mapabuti man o mapasama. Maraming mga tao pinag-uusapan at kung minsan ibinibida ang kanilang mga naging karanasan. Sa ganang inyo pong lingkod, ang pinakadakilang karanasan sa lahat ay ang karanasang maligtas sa apoy ng impyerno at mapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ngayon nga po'y ating tatalakayin ang mga biblikal na katotohanan na may kinalaman sa pinakamahalagang isyu sa buhay dito sa lupa, at yan nga po ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa ating pong teksto sa Bible studying ito in Ephesians 1 verses 6 to 14 ay ating matutunghayan ang mga malinaw na biblikal na katotohanan na may kinalaman sa karanasang makakristiyano. Kaibigan at kapatid kay Kristo, kung ika'y tunay na ngang sumampalataya kay Hesukristong ating Panginoon, karapat dapat lamang na personal mong mapapatotohanan ang realidad na ating pag-aaralan sa araw na ito. Now, the Christian experience is when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Nagsisimula ang makakristiyanong karanasan ng iyong marinig ang salita ng katotohanan na dilibat ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Atin po makikita in Ephesians 1:13b, "Ye heard the word of truth, the gospel of your salvation." Ephesians 1:13b, inyong narinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ang ebanghelyo po ay hindi basta-basta good news, kundi ang ebanghelyo ay mabuting balita hinggil kay Hesukristo na namatay para sa iyo, inilibing, at alinsunod sa mga kasulatan ay muling nabuhay. Yan po ang New Testament Gospel. Makikita po yan in 1 Corinthians 15 verses 3 to 4. "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." 1 Corinthians 15 verses 3 to 4. "Sapagkat ibinigay ko sa inyo ng una sa lahat, iyong akin ding tinanggap, na kung paanong si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan alinsunod sa mga kasulatan, at kung paanong siya'y inilibing, at kung paanong siya'y muling bumangon sa ikatlong araw alinsunod sa mga kasulatan." Ang gospel o ang ating ebanghelyo ay may kinalaman hinggil sa pag-ibig at katubusang na kay Kristo Jesus. Ang atin pong marinig ang ebanghelyo ni Kristo na gaya ng ating pinagsisikapang gawin sa tuwing tayo magba-Bible study ay isa pong bukas at hayag na paanyayang mula mismo sa Diyos na nasa langit upang ating matamo at magkaroon tayo ng oportunidad na matanggap ang kanyang pagpapala, kapatawaran, at tayo naway may pagkasundo sa kanya. Sinasabi ng banal na Biblia na kaaway at galit ang Diyos sa lahat ng mga makasalanan. Pinapahayag ng banal na Biblia na kung ikay nag-isip na ng malaswa, kinuha mo ang hindi iyo. Ikaw ay tumingin ng may masamang pagnanasa sa alinmang tao o bagay o pag-aari. My friend, ang sabi ng kasulatan, yan ay kasalanan. At ang lahat ng kasalanan ay hindi lamang mga mamatay sa physical na kamatayan, kundi bagkus sila'y hahatulan ng Diyos. Ang ebanghelyo, inuulit ko po, ay personal na paanyaya ng Diyos na tayo magkaroon ng bukas na pintuan ng oportunidad upang mapagpala, mapatawad sa ating mga kasalanan at tayo bilang mga makasalanay may pagkasundo sa Diyos. Ang imbitasyon o paanyaya ay maaring tanggapin o ito po ay tanggihan. Sa araw na ito, kung wala ka pa kay Kristo, naway bigyan ka ng Panginoon ng malambot na puso at karunungan na tanggapin ang ebanghelyo ni Jesucristo. So the Christian experience is when ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. The Christian experience is when ye trusted, after that ye heard the word of truth. Ang sabi po ng Ephesians 1:13, yung unang bahagi, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ephesians 1:13a. Na kayo'y nagtiwala rin sa kanya pagkatapos na marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Hindi po sapat na marinig lamang ang ebanghelyo na si Kristo'y namatay para sa iyo sa burol ng Kalbaryo. Kinakailangang magkaroon ng personal na aplikasyon, ng personal na konbiksyon at pananampalataya sa ginawa sa iyo ni Jesucristo doon sa burol ng Kalbaryo. Ang isang makasalanan ay marapat lamang makilala at maramdaman ang pangangailangan niya para kay Kristo at kanyang salita kung papaanong ang isang halos mamatay na sa gutom at pagkauhaw na tao'y nakauunawa at nakararamdam ng kanyang agarang pangangailangan sa pagkain at inumin. Sinasabi ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. Kaya nga ang pananampalatay dumarating sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kinakailangang marinig muna ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan na dilibat ang word of truth na sinasabi in Ephesians 1:13 at pagkatapos ay kinakailangang tanggapin mo at magkaroon dito ng personal na aplikasyon sa iyong buhay. Kapag nagkagayon, ang sabi ng Galatians 3:26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Galatians 3:26. Hinggil po sa mga nagsisampalatayang personal kay Jesucristo, ang garantiyahan ng Galatians 3:26, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. The Christian experience is when ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Naganap sa buhay mo at naranasan mo ang makakristiyanong karanasan ng iyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ika'y nagtiwala sa narinig mong salita ng katotohanan at bunga niyaon, sinasabi ng Ephesians 1:13, tinatakan ka niyaong banal na espiritu ng pangako. In Ephesians 1:13, yung huling bahagi, in whom also after that ye believed, ye were sealed, past tense, with that Holy Spirit of promise, Ephesians 1:13c, na sa kanya rin naman pagkatapos na kayo'y sumampalataya, kayo'y tinatakan niyaong banal na espiritu ng pangako. Ang banal na espiritu, kaibigan ko at kapatid, ay pinagkakaloob ng Diyos bilang tinatawag sa English na earnest. Earnest, E-A-R-N-E-S-T. Siya ang earnest ng ating kaligtasan. Ang earnest ay isang down payment o paunang bayad upang tiyakin na ang transaksyon ay legal at marangal. Ang espiritong banal ay pinagkakaloob sa mga mananampalataya bilang katiyakan o earnest sa kanilang mga puso upang tiyakin ng Diyos na lahat ng kanyang ipinangako at inilaan ay para sa kanyang mga anak at tutuparin ang lahat-lahat ng mga ito. In 2 Corinthians 1:22, "Who had also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts." 2 Corinthians 1:22, na siya ring nagtatak sa atin at nagkaloob ng katiyakan ng Espiritu sa ating mga puso. Kaibigan, kung tunay mo nang naranasan ang Christian experience, sinasabi at ginagarantiya ng Panginoon sa banal na Biblia na ikaw ay tinatakan at nakalaan na upang isang araw ay kunin ng iyong tunay na nagmamay-ari na diliibat ang Panginoong Hesukristo. Tinatawag po itong the day of redemption at yan ay pagdating ng tinatawag na rapture. In Ephesians 4:30, "And grieved not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." Ephesians 4:30. At huwag ninyong pipighatiin ang Espiritong Banal ng Diyos na kung kanino'y kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng katubusan. Kaya nga ang isang tunay na mananampalataya sa ilalim ng bagong tipan ay hindi niya maaring maiwala ang banal na Espiritu anupat hindi rin niya maiwawala ang kanyang kaligtasan. Ang Diyos mismo, sa ayaw man ninyo at sa gusto, maniwala kayo o hindi, ang Diyos mismo ang gumagarantiya na ang Holy Spirit ay sasama na ng palataya hanggang sa araw na siya'y kunin ng Panginoon sa araw ng tinatawag na rapture. The Christian experience is when ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, and then ye trusted after that ye heard the word of truth, and then you were sealed with the Holy Spirit of promise. The Christian experience is when ye have redemption through His blood. Naranasan mo ang karanasang mga Kristiyano nang maalaman mo at mabatid na ikaw ay tinubos sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Jesucristo. In Ephesians 1:7a, yung pong unang bahagi, "In whom we have redemption through His blood." Ephesians 1:7a, na kung kanino, at yan po ang ating Panginoong Hesukristo, tayo'y may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Hindi po ang iglesia ang pinambayad ng Panginoon upang matubos tayo sa ating mga kasalanan, kundi ang kanyang dugo ang may kapangyarihang maglinis sa ating mga kasalanan at magligtas ng ating kaluluwa. Kagaya po ng isang totohanan at napakalaking kontrata, ang mahal na halaga ng ating katubusan ay binayad ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ibinuhos na dugo at naging malupit na kamatayan ng Panginoong Hesus sa burol ng Kalbaryo. Ang nasabing kontrata, kumbaga, ay tinatakan at pinagtibay sa pamamagitan ng Espiritong Banal na ginagarantiya mismo ang ating walang hanggang katubusan. Inuulit ko po, walang hanggang katubusan, eternal, not temporal redemption. At ito'y sumasa kanila ng mga tunay na sumampalataya kay Kristo. Pakinggan po ninyo ang Hebrews 9:12. Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained, now watch it, eternal redemption for us. Hebrews 9:12. Ni hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bisirong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya'y pumasok na minsan sa banal na dako na nakamtan ang walang hanggang katubusan para sa atin. At sa isa pang talata ng Titus 2:14, ganito po ang ipinapahayag: Who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people zealous of good works. Titus 2:14. Na siyang nagbigay ng ganang sarili niya para sa atin upang matubos niya tayo sa lahat ng mga pagsalansang at maglinis para sa kanyang sarili ng kakaibang mga tao na masisigasig sa mabubuting gawa. Kaya nga, nang dahil dito sa katubusang ito na pangwalang hanggan, ang mga tinubo sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristong ating Panginoon ay aawit na walang humpay patungkol sa katubusan doon sa walang hanggan at maging doon sa langit. Pakinggan ninyo ang nakasulat sa Revelation chapter 5 verse 9 na ang tagpo ay doon po sa kalangitan. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For Thou wast slain and hast redeemed us to God by Thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Revelation 5 verse 9. At sila'y umawit ng isang bagong awit na nagsasabing, Ika'y karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at tinubos kami para sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo mula sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Kailan nagsisimula sa buhay ng isang tao ang karanasang makakristiyano? Ayon po sa mga unang 40 na ating hinimay, ang karanasang makakristiyano ay nagaganap kapag narinig ng isang tao ang salita ng katotohanan na dilibat ang ebanghelyo ng kaligtasan at siya'y nagtiwala kay Jesucristo pagkatapos marinig ang salita ng katotohanan ito. Kagyat po rin siyang tinatatakan sa Espiritu ng Diyos na ipinangako sa kanilang mga tatanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Nagaganap ang makakristyanong karanasan kapag nabatid ng isang tao na sa pamamagitan lamang ng dugo at naging kamatayan ni Jesucristo sa burol ng Kalbaryo, siya'y tinubos. Ikalimang punto, ang karanasang mga Kristiyano'y nagaganap when ye have the forgiveness of sins. Kapag iyong batid at alam 100% by faith na ang iyong mga kasalanan ay pawang pinatawad na ng Panginoon. In Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ephesians 1:7. Na kung kanino tayo'y may katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi po iglesia, hindi yung relihiyon, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo, maging ang kapatawaran ng ating mga kasalanan alinsunod sa kayamanan ng kanyang biyaya. Sa biyaya lamang, sa dugo lamang ng Panginoon tayo matutubo sa lahat ng ating mga kasalanan at sinasabi ng 1 Peter 1:18-19 patungkol sa katotohanan yan, For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. 1 Peter 1 verses 18 to 19. Yamang nalalaman ninyo na kayo'y hindi tinubos ng mga nasisirang bagay gaya ng pilak at ginto na mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na tinanggap sa pamamagitan ng tradisyon mula sa inyong mga ninuno, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng isang korderong walang kapintasan at walang batik. Ito po ang walang hanggang kahabagan ng Diyos at kamanghamanghang biyaya na iniaalok sa lahat ng mga makasalanan habang hindi pa huli ang lahat. God's mercy and God's grace is being offered to every certified sinner. And when I say certified sinner, lahat po ng mga tao na one way or the other ay lumabag sa kautusan ng Diyos, silang lahat ay mga sertipikadong mga makasalanan. Speaking of mercy and grace, mercy is not getting what we deserve. Ang kahabagan ng Diyos ay yaong sitwasyon na kung kailan at saan ay hindi natin natamo ang karapat-dapat na para sa atin. Sa kabilang banda naman, grace is getting what we do not deserve. Ang biyaya naman ay iyong kalagayan na kung kailan at saan ay ating natamo ang hindi naman natin karapat-dapat na matanggap. By nature, tayo pong lahat ay mga papaimpyernong mga makasalanan, subalit ang mahalagang dugo ni Kristo ang nagpaging posible para sa atin na mapasalandas patungong langit. Ang ating Diyos ang siyang tumubos, nagpatawad, at kumupkop sa ating mga likas na mga makasalanan bilang kanyang ganang sariling mga anak na lalaki. In John 1:12, the Bible declares, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." John 1 verse 12. Ngunit kung paanong ang marami tumanggap sa Kanya, sa kanila'y pinagkalooban Niya silang maging mga anak na lalaki ng Diyos, maging sa kanila na sumampalataya sa Kanyang pangalan. At sa isa pang talata, in 1 John 3:1, the Bible declares, "Behold what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not." 1 John 3 verse 1. Masdan kung anong uri ng pag-ibig ang ibinigay ng Ama sa atin upang tayo'y tawaging mga anak na lalaki ng Diyos. Sa makatwid, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan dahil hindi siya nito nakilala. You know, you have experienced the Christian experience when you know 100% that your sins have been forgiven. In Ephesians 1 verse 6, atin pong makikita ang isa pang palatandaan ng makakristiyanong karanasan. In verse 6 of Ephesians 1, "To the praise of the glory of His grace wherein He had made us accepted in the Beloved." Ephesians 1:6. Sa kapurihan ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, kung paanong ginawa Niya tayong mga tinanggap sa iniibig. Pansinin po ninyo ang terminong accepted o tinanggap. Tayo po'y tinanggap ng Diyos, nasikmura tayo ng Diyos sa kabila ng lahat ng ating kahangalan, kabiguan, pagsalansang, mga kasalanan, paglabag at paghihimagsik laban sa banal Niyang salita at kalooban. Gayon po ang kamanghamanghang pag-ibig at biyaya ng Diyos sapagkat kanyang inilalaan at ipinararanas pa man din ang kanyang pag-ibig at malasakit maging sa mga di kaibig-ibig at di man katanggap-tanggap. Iniibig ng kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos maging ang mga di kaibig-ibig at tinatanggap maging ang hindi katanggap-tanggap. Ang ating makalangit na Ama ay nalulugod na sisiyahan sa pagtanggap sa mga nagbabalik loob na mga alibughang mga anak niya at siya rin naman ay gayon ding nasisiyahan nalulugod na pakitaan ng kahalintulad na pagtanggap ang mga napapahamak ngunit nagsisising lubos na mga makasalanan. And then finally, the Christian experience is when you know you have obtained an inheritance. Nagaganap at nangyayari ang karanasang mga Kristiyano kapag nabatid mo na mayroong kang pamanang mula sa Diyos. In Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance. Ephesians 1:11, na sa kanya rin naman tayo nagtamo ng pamana. Atin pong natalakay sa higit pang detalye ang patungkol sa mga pamana ng Diyos sa kanyang mga anak sa ibang paglilingkod at sa ibang Bible study. Ipinapahayag ng banal na Biblia na nang dahil tayo ngayon mga anak na lalaki ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo rin naman ay ginawang kapwa tagapagmanang kasama ni Kristo sa hinaharap. In 1 Peter 1 verses 4 to 5, the Bible guarantees to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. 1 Peter 1 verses 4 to 5. Sa isang pamanang di nasisira at di nadudungisan, at yaong hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaligtasang nakahanda na upang ihayag sa huling panahon. Mayroong dalawang uri ng tiyak na pamana para sa mananampalataya. Una ay yaong pamana na otomatiko. Yung pong automatic inheritance which is given in the form of heavenly mansion and a new glorified body. Makikita po natin yan, for example, in John 14 verse 2, hinggil sa ating mga mansyon. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. John 14 verse 2. Sa sambahayan ng aking amay maraming mga mansyon. Kung ito'y hindi gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo. Ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng isang lugar. At sa dalawampung talata in Philippians 3:20-21, ganito po ang patotoo hinggil sa ating mamanahing bagong katawan. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Philippians 3:20-21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula kung saan din tayo'y umaasam para sa tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo na siyang magbabago ng ating abang katawan upang ito naway mahubog katulad ng kanyang maluwalhating katawan ayon sa paggawa na kung saan ay kaya niya kahit na ang ipailalim ang lahat ng mga bagay sa ganang sarili niya. puwera pa sa automatic blessing o inheritance ng heavenly mansion and a new glorified body, mayroong ikalawang kategorya ng pamana na ipagkakaloob sa mga anak ng Diyos. At ito po ay hindi otomatiko, kundi ito po ay maaring matamo sa pamamagitan ng pagtitiis at paglilingkod para kay Kristo. This is inheritance by a 1,000-year earthly reign with Christ that is earned by suffering and service for the Lord. Dalawang talata po sa kakulangan natin ng oras ang aking babasahin, Romans 8:17 and then Colossians 3:24. In Romans 8:17, the Bible says, "And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together." Romans 8:17. At kung mga anak, kung gayoy mga tagapagmana, mga tagapagmana ng Diyos at mga kapwa tagapagmanang kasama ni Kristo, kung gayon nga na tayo'y magtitiis na kasama niya upang tayo rin naway sama-samang maluwalhati. At ang patotoo ng Colossians 3:24, dagdag pa rito ang sabi po, "Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ." Colossians 3:24. Nalalaman na mula sa Panginoon ay tatanggap kayo ng gantimpala ng pamana sapagkat pinaglilingkuran ninyo ang Panginoong Kristo. My dear listening friend, you have so much to lose if Christ is not true to you and you are not true to Christ. On the other hand, you have so much to gain if you truly trust and serve the Lord Jesus Christ. Kaibigan ko, malaki ang magiging perhuwisyo at maiwawala mo kung hindi makatotohanan si Kristo sa iyo at ikaw naman ay hindi nagpapakatotoo kay Kristo. Sa kabilang banda, napakalaki ng iyong magiging pakinabang kung sa katotohanan ay nagtitiwala ka at tauspusong naglilingkod kay Kristo. Ang banal na Biblia ay napakalinaw hinggil sa mga Kristiyanong karanasan. Una, maririnig muna ng isang makasalanan ang Ebanghelyo ni Kristo. Pagkatapos, siya'y sasampalataya at magtitiwala kay Hesukristo bunga ng narinig niyang salita at Ebanghelyo ng Diyos. Siya'y tatatakan kasunod nito ng Espiritong Banal ng Diyos na siyang katiyakan na siya na ngayon pag-aari ng Diyos. Siya na ngayon ay anak ng Diyos at siya'y tinubos, pinatawad at tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasabay nito siya'y nagiging kapwa tagapagmanang kasama ni Kristo. Kaibigan kong nakikinig, maaari mo bang buong katapatan na masasabi na ang makakristiyanong karanasang ating napag-usapan ay iyong aktwal na first-hand na karanasang espiritual din naman? Kung hindi pa huli ang lahat sapagkat ipinapahayag at tinitiyak ng banal na kasulatan na ngayon ang araw ng kaligtasan. Maaari mong maranasan ang katotohanan ng Christian experience kung sa araw na ito'y lalapit ka sa Diyos ng may tauspuso at bagbag na espiritu, ng may pagsisising tunay at pananalig pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Muli po, ito ang inyong kamag-aral at guro sa banal na Biblia, Brother Rodel Malyari, na bumabati at pansamantalang magpapaalam sa inyo. Pinapaalala ko lang po that there is no greater experience in this world than the Christian experience. May God richly bless you.
0: kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.

basin mo ulan. O siyempre may atuon nga mas importante man. May project sa eskwela o daghan nga lab kunon. Balik-balik nadunggan ko, brother, wag ko'y suoton. Sa buntag sa Domingo, na ay labad sa ulo. Ug sa hapon may ngipon nga ni sakit kaayo. Apan may gani dali nga naulian sila.

0: Base ng magwawali,
1: dako kayo'g tingog.
0: O ang tanang mensahe niya sobra kamaisog. O base na ay membro
1: nga mapahitas un.